0: Libres.
1: Job.
0: Pas mutu bang dia kencan nelfonel.
1: Mbana mpa konta pada siabo puyera min bentu.
0: Chamba dia kencan.
1: Kila kin konta. Mpa la siabo puyera min bentu.
0: Oshi beke yang mesti pabio. Si boga tene kisplina. Tembo si an jama ne rawa kumbra presilina bu bebe. Talvez bu nanga nya presilina.
1: Kenge presili.
0: Kele comprimido, que tá bindi.
1: Presilina kumora banano lad.
0: Ene bindi na farmasyo.
1: Jobi.
0: Chamba dia
1: kencan. Su kat tene di dang.
0: Boy kaba boy jatanyang gos kila kung pable bujelo gos injeta gos si magriya ako misya minet ang kamagriya sa kapo kila kapo misti siya ba nang tinen diya ka kanto misti diya ka nila ka nila magas juro pa niya po ka abo
1: yara mo mukha lameng kaba
0: abo kungo misti nung kang negan gos siya ba nang tinen abo pa mo sira kuma mupuri ka po fasil fasil pag ni confusion istala siya ba nang tinen gos na ba tiranya tienda na dentro Nabing, na suti ki tenda li, diantili, na suti ki tenda. Siyang ba nang tenang, sing rangka gera kapapati ki tenda. Sige tenda di suti, siyang ba nang tenang, bunga niya gera.
1: Ami!
0: Bunga niya gera!
1: Mara tenda. Mbala mara tenda.
0: Bunga niya gera, siyang ba nang tenang.
1: Mbana, si abo bujiru, mara tenda, sinoka di suti ki tenda, na sutao toku tenda tapertao.
0: Di pus, sige la sone duvida. Siyang ba nang tenang, nabati si kapati siti, ndaw. Pabula mamong nage kapati siete na ba pistisyong ro pagkikista branco. Sabatila branco, samaroda branco, kabasitre rin na po yung nakabesa tuli kaila tuli na branco. Siyamba nang teneng narang kagera ko mo. Nisi yung pingo di siete, siete kang bunga niya gaira, siyamba nang
1: teneng. Yo!
0: Bunga niya gaira!
1: Mbana, ami,
0: mkaperang, kaperang namong, kaperang namong.
1: Mpurfiya tokun dobra.
0: Makingo na pega
1: kusimamon. Mbana, mpurfiya tokun dobra. Mpurfiya tokun dobra. Buburo. Buburo. Bubur, bubur,
0: sabong, na perang,
1: perang, ingin kana bintimong,
0: na,
1: jobi,
0: na,
1: amin promise kila kita rapat, kila kita kambagera kaya,
0: ingin kana bingle, sabon ng tanyang, amin siyong kubago si tali, amin siyong kubago si tali, amin ko bago, no na ba ako,
1: bala, perang ba itrade tiuri ba masinyo, perang jubina ranjas,
0: perang, amin siyong yara kubo,
1: perang tira,
0: amin minger ng kaya misipa bintimong na yaya problema,
1: jobi,
0: ha, urgonyo ba?
1: Iko
0: pera dong
1: hawa
0: na pera budisili gara kami budisili budisili abo
1: jobi
0: na
1: suku kate suku kate suku kate
0: negara tengah ramai
1: negara luto kute
0: itengah ramai negara
1: ke
0: itengah ramai negara tuju nusik kabesar dengan mesin dia
1: abo no suku kate pera pera hawa iko
0: ujuk kau mati nak apa dia ujuk
1: Buna kondang ma kombe farasa perto buna kondang hawa nangu leti ndi betambor girero buna kondang
0: ngunyu kita gara ko boka
1: okay
0: ngunyu kita gara ko ayi maja
1: butena boka kuma kolandi padida awaskin na molo tira uto kubukunzi bulugar pera
2: mari ama tigane ko ligo no su temba na aos
1: pera un soldado di primera kilas Un soldero de primera escata cabevela un mito.

0: Velho. Pera. Anko mi lipam bo ha tanke bi do mo min neddo hertin daga ma ko de bulunda. Hawa.
1: Na.
0: Hawa.
1: Na.
0: Burai ma indona.
1: Oh, moyalti.
0: Hmm?
1: Moyalti.
0: I ki woja burai ma.
1: Hmm?
0: Bia burai ma yo.
1: Mhm.
0: Confession mo mo addi o indon.
1: Eh?
0: I confession mutu garavi.
1: Kati pour confusion.
0: Elle qui baye fala mbana fala ichianto kichiadera kabana si boka kaba iko bamburuta di mal nanya boka i fala ma ami nokia ko boto rola i
1: ki awoju mno bay ko di mbana
0: chama mburai ma
1: prema ka stebe bias ma mbalo subi manam pour mer lu gana ci garbara nyebo problema ko di mbana pera mpapia pera nkonta premo che ki fala na konto mfala ko pake ba konto ko
0: yabo ko sari
1: kanda lo Ama ko sari skandal. Suka tene bim pili brema ki bu subriñu. Ke ko na pili bana pare, bana bu pare.
0: Abo mu njari nya subriñu bu falan kate control.
1: Na ko tene control pa. Ko tene. Ko bane ku cumprir asin ku ko star problema. Saili a.
0: Mo problema ka. Burayma. Burayma. Na choma to kita kodi. Burayma.
1: Brema bay bi as.
0: Burayma.
1: Choma, as choma.
0: Burayma.
1: Ina ku priyo.
0: Burayma. Burayma. Pera na da volta di casa. Burayma. E ka sala mam nariba la. Pera. Mbana. Bududu.
2: Boko ci.
0: Mbala.
2: No, pera.
0: Bala bududu.
2: No, pera.
0: Bala bududu nang.
2: Dudu ko sene boy.
0: Aboy baka. Manda aboy baka nang. Aboy baka. Kaba aboy burutu. Aboy aseiti aboy aseiti. Kaba aboy butulu nang. Abo. Kaba mbana. Abo.
2: Ami ko ne ko boy numero
0: jo. Boko tuma cartera. Ami nge falaw bu idew. Idew. Bu sulu aboy sulu nang. Aboy sulu mal.
2: Ma abo.
0: Jabu boka.
2: Kengo. Na pere kengo bebe o jago nebe.
0: Eh?
2: Kengo bebe ba.
0: Ami. Lopis.
2: Bo limpo.
0: Lopis. Sumo de fula.
2: Echame o kele echame o.
0: Jubi mbana aboy ibaka nang. Kaba aboy safari. Aboy mota. Bu burutu buka kunse bu lugar
2: bu pega ndega nta nerva
0: tema te para fala u li fala
2: jobe bu toba ndega nta nerva nel
0: mbana mpa nkonta pata si aboy pierre ami mbentu
2: chamba nyang tene
0: ki la ki nkonto mpala si aboy pierre ami mbentu
2: o jibe kira mese pabio
0: eh
2: si boga tene ki spline tema si ndeng tema nera wa kombra brésilina bu bebe talvez bu nyang nyang brésilina
0: kenge brésilina
2: ke le comprimerio ke tabindi
0: Brésilina kumora banano lado.
2: Ene bidi na formation.
0: Djoubi.
2: Chamba nyam
0: tane. Sou katane di dang. Kabou
2: ko. Boy kabou ketane. Goskile kum papier bu djila.

0: gosi nje te gosi sima ri ari ko mesia mine tonga ma ri sha ko ni nya ko mesti siamba nang te nde ko kan tu mesti nde ko nya ko nya ma juri panya po
1: bo
0: abo
1: yara bo mu bala men ka ba
0: abo kingo mesti nu kan ne ga
1: gosi
0: siamba nang te neng abo pa mo se ra ko ma mpuri ko bo facile facile pa ni confusion instala siamba nang te neng go gosi na ba tire nya tenda na dentro na bing na suti ke tenda le di angeli na suti ke tenda siamba nang te neng sing ranka gere ko pa de ke tenda sing tenda di suti siamba nang te neng bunga nya gera
1: ami
0: bunga nya gera
1: mara tenda mbala mara tenda
0: bunga nya gera siamba nang te neng
1: mana si abo bujiro mara tenda sino ka di suti ke tenda na su ta to ku tenda ta perta
0: di push sigile sone di ufita siamba nang te neng na ba ti se ka ba di siti ndao pabula mamong na ke ka ba di siti na ba ti shong ro pa ke ke sta branco Sabati le branco, chamarreo de branco, cabaci tregna poina cabeça tudo que le tudo na branco. Chambanang tenen nera cagera como. Ni si un pingo de siete, si tocan bunga na guerra, chambanang.
1: Yo!
0: Bunga na guerra!
1: Mbana! A mi
0: mkopero, mkopero na mon, mkopero na
1: mon. Mpurvia tokun dobra.
0: Makingu ne pega
1: chama. Mpurvia tokun dobra. Mpurvia tokun dobra. Buburu. Buburu. Buburu. Bubur,
0: sabong, na pera,
1: amerang,
0: na,
1: jobi,
0: na,
1: amin pro, mekilis kita rapat, kila kinta kambagera kaya.
0: Ningingin kana bingle, sabanang tanya, amin siyong kubago si tali.
1: Ah,
0: amin siyong kubago si tali. Amin kubago, no na ba yung
1: bala? Pera ang bayt rare tiuri ba masinyo? Pera, baju mina ranjas kana.
0: Pera, amin si tali yara kubo.
1: Pera ang tira ane.
0: Amin jaring ka chamisi pa mitimong na yaya problema.
1: Jobi,
0: ha, urgonyo ba?
1: I'm going to go to the house.
0: Iko pera
1: dong
0: hawa na pera budi sili gara kama budi sili abo
1: jobi
0: na
1: suku katen
0: na gara tenge kama
1: gara luto kute
0: itenge kama tina gara
1: ke
0: itenge kama tina gara tudi nusi kabesha dega mesin dia
1: abo no suku katen pera hawa iko
0: ujo kama kini kama pabe ujo
1: iko
0: Buna
1: konda ma konda farasa perto buna konda hawa nangule itindi betambro girero buna konda
0: ngunyo kenda gara ko boka
1: okay
0: ngunyo kenda gara ko ayi maja
1: butena boka kuma kolandi padida awas kinda molo sira uto kubukunzi bulugar pera
2: so mari ama tigane ko ligo nono su temba na aos
1: pera un soldero di primera kilas un soldero di